Kunta kape to te anuma e to kapa kwa ta to e uskini gisa e kuse uteneiwa uspoaga na e tasku negate ni to tamego kiwe paspina no e

papasaintu kese kuhiente kokonle wala ku shon atelaga ku iti wara huti ku kowal hi horno leits awote ko haku hito tsine tsintate ko tse shon telaga ku iit aku ya son wala ku kowal hi horno leits awote ko ote she haise enterprising tu kese kuhiente Durawa Chantelaga cook or a conly walla con co will he say teens a water con. It was in a yakalacuente yasum walla cook or will he horno teens a water con. Yet in the con Isaac again to cast a cuhiente or conly walla coo shon wara hootiku. Ya kale ko wale ya son kwa kuite ku ko wale hi lak ets a awote ko. Yento tsin ku hiente kesani ti wale ku tsin tate ko tla ku hiente karasa de de wale ku ko wale hi horno lak ets a awote ko. Sihti kon hai se tek etele ni tu kes a ku hiente o konli wala ku shon wara huite ku la wa konli wala ku ko wali hi tiin tsa a wote ko. Hito sin ku hiente kesani ti wala ku la wa konli wala ku ko wali hi horno lak e tsa a wote ko. A chaut ina kona a te hai se sahpak e hitu kes a ku hiente o konli wala ku Shon wara huite ku ko wali hi lahtin tsa a wote ko. Hito tsine tsintate kuhiente ya son wala ku ko wali hi rakurano tsa a wote ko. So pa kuhi tu kese kuhiente ko konli wala ku shon hai se iti wara huite ku ko wali hi tsa thai tsa a wote ko. Hito tsini ya kale kuhiente ya son wala ku ko wali hi horno rake tsa a wote ko. Fe tsa koni tu kese kuhiente ko konli wala ku shon wara huite ku tau tate kuhiente ya son wala ku ko wali hi lat tsa a wote ko. Hito tsini kuhiente kesa niti wala ku ko wali hi horno tiin tsa a wote ko. Sa konlin hai se tulit a intu kese kuhiente ko konli wala ku ko wali hi thai tsa a wote ko. Hito tsini kuhiente ko konli wala ku tsintate ko tla kuhiente shonte laga ku ko wali hi horano tsa a wote ko. Ratilin koni tu kese kuhiente ya son wala ku tewe kuhiente o konle wala ku ko wali hi lat e tsa a wote ko. Hito tsini ku hiente karasa de de we wala ku tsintate ku hiente o konle wala ku ko wali hi tsa itin tsa a wote ko. Tile ni tu kese ku hiente ya son wala ku ele ku hi lat e tsa a wote ko. Hito tsini ku hiente kesa ni ti wala ku tsintate ko tla ku hiente o konli wala ku ko wali hi horno tiin tsa a wote ko. Kapa mihi tu kese ku hiente o konli wala ku shon wara huti ku tewe ku hiente ya son wala ku ko wali hi lat e tsa a wote ko. Hito tsini ku hiente karasa de de we wala ku shon wara huti ku tsintate ko tla ku hiente ya so kwa ku te ku ko wali hi tsa thai tsa a wote ko. Tat a kon hai se shikashi ni tu kese ku hiente ko konli wala ku tau tate ko tla ku hiente shonte laga ku ko wali hi rake tsa a wote ko. Hito tsini ku hiente karasa de de we wala ku ko wali hi tse tiin tsa a wote ko. Arke koni tu kese ku hiente ko konli wala ku shon wara huti ku ko wali ele ku hi lat e tsa a wote ko. Haku hito tsini ku hiente ko konli wala ku
真他的古言的卡拉萨的的我我那个上的那个上我然后的古高温黑在太在我的古年纪了，一里古黑拉个在啊我的个。